0: cheo na kuzonga na kungo.
1: Yeba bala.
2: Wevye. Wevye ko. Fini mokeza na kata ngozo ganga kuna niti mtai boma. Ya danze.